0: kaya tamu na. Imi ne dilo na mane tiba mkuendi kela wera kuendi. Ha ha ha ha. Ainyo shere tlanga mkuendi na chavile.
1: Ai dilo, ningani gwala ti makata Eliza.
0: Endwe shikitu luano nyana wale tupe mkwa